0: Ulu ko tutta be minala se gebusi. Daniel ngobunga. Ulu mi nihit civic duwe ya rut 31 2026 lo. Se ngoyele 305 ngori la bituk. Ah hai ulu minala langa mi yavut. Kang sol joa miu pivalle ayu ligi yavut. Numa apotiak jok pivalle ayu ligi tilogo. Tusak sa ulanga jok. Ammalo ak big jam 1996 ulok sima tillogo sibuli patchi ang tillogo ni pichaya ni ni pilok sima yuto hak ni pingo di cheo tu na hatte migama takwan ko Simon Sitjariak ammalo ak viet ban tu sak sa ulang mi yuit ah hai dunga sukuchi takwa lekka ko ali silen ni rik ko hawi sa kain tangi unna sa mulinga yinu na bimmi Nunat siya bumilo emailing a yugok. Kutyo nga pimi unusak, nubuya lang ang nakakta may yugok. Mini kala lang ang nakakta us tilo unusak, tatsi kala lo tilo gok. Ano kung niya suin lo, takaw lo, nikiyo lo, ako ni nga ni 20 mi sungo nilimbik. Hoko ni halaga nakakta, plus 7. Amalo, sanikilo ami, nubuya lang ang nakakta may yugok. Tatsi kala lang ang nakakta us tilo gok. Ano kung niya suin lo, tak aw lo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 mid 40 mood, sungo ni limik. Oko ni halangan ng aktaw suin lo, ok, plus 7. Umiyok mi lo, nubuya lang ang aktaw mi yug, ok, mini kalalang ang aktaw su di lo, tatsi kalalang ang aktaw su di lo, ok. Ano kung niya suin lo, tak aw lo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 mid, sungo ni limik. Oko ni halangan ng aktaw suin lo, plus 8. Inuk jua milo, nubu ya balu langan agak dah mijuk. Suku yuli tu nak ya hak sutilo unusa. Anak unnya swin lo, dak awlo, ni iu lo, aku ninga ni 20 mid 40 mood. Sungu ni demik. Oko ni hak lo tilo plus 9. Bukan itu milo, nubu ya balu langan agak dah mijuk. Suku yuli tu nak ya hak sutilo unusa. Anak unnya sutilo, dak awlo, ni iu lo, aku ninga ni 30 mid 50. Dimut sungo ni limik. Oko ni haklo dilo plus 9. Aku libim milo. Nubu ya balo langan agaktaw mi yugok. Ano ko lo dilo tak kami pisi mayumik. 30 mid 50 mut sungo ni limik. Oko ni haklo dilo plus 7. Ibu yibim milo. Nubu ya balo langan agaktaw mi yugok. Tatsikala langan agaktaw stilo unusa. Ano ko niya stilo Nik yulu atwang niulu aku ningani 20 mit sungu nilimik. Oko ni halangan ni kaktak plus 7. Salu nilu sugu yuli ke lalangan ni kaktak me yuguk. Nubu ya balu silutik. Sugu yuli tu naga yak sutilu. Unu ya tuak pat. Tatsi ke lalangan ni kaktak sutilu guk. Unu ak hitika lagi tuak pat. Anu kun niya sutilu nik yitu mik 20 mit sungu nilimik. Oko ni haklo dilo plus 5. Kaya siyo ami Raglan Lake milo. Sugo yu lang nakakdaw mi yugok. Ano wilo dilo atwak niulo on niulo akuninga ni 20 mit 40 mut. Sugo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 9. Huwakta milo. Sugo yu lang nakakdaw mi yugok. Kalito na kaya hakso dilo gok. Uno sa. Tatsikala lang nakakdaw si dilo. Unuak hitiga lagi tuak pat. Anak unnya stillo one niulo kawangan niulo aku ningani 20 mid 40 mut sungo ni limik. Anu ringalo sakinya nakak tau suni ni iulo atuang niulo aku ningani 20 mid 40 mut sungo ni limik. Uko ni haklo dilo plus 8. Kangyak sumilo suku yulang nakak tau mi yugok. Kalo tun na kaya hak sutilo gok unuak. Ano kung niya stilo, wan niulo, ato ang niulo, ako ninga ni 20 misungo ni limik. Ano kung nga lo, sakin niya nangaktaw suni, ni ito mig 20 misungo ni limik. Ako ni hak niya stilo, plus 10. Aw palong milo, nubuya walaw lang nangaktaw may yugok, sugu yuli doon na kaya hak sutilo, unuak amalo, kalo doon na kaya hak sutilo guok. Ano kung niya suin lo, wan niulo, ato ang niulo, ako ninga ni 20 mid, sungo nilimik. Oko ninga lo, plus 6, mila ka ng aktak. Tasi uyang milo, nubuya walaw lang ng aktak may yugok, sugu yulito yung nagayak stilo noak. ammalo kallutuinnariaq sutilluguuq anukunniassuinillu uanniulu atuaq niulu akunningani 20 mi suungunnilimmik ukkuunihaq lutillu plus 12 tamaanilu kuttuami nuvuyakallaalanganeraqtaumi yuguuq sukuyulituinnariaq sutiluunnuaq ammalo kallutuinnariaq sutilluguuq anukunniassuinillu uanniulu atuaq niulu akunningani 20 mi suungunnilimmik Okoni ngalo plus 15 bilang ng aktak. Kaya ng soal tamilyo na bilang ng aktak may yugo. Sugo yuli din na kaya hakso tilon no amalo. Kalo din na kaya hakso tilogo. Okoni nga ikilan ng aduk. Ano bilang ng aktak sinlo? One niulo kamangan niulo hakuninga ni 20 mi. Sugo nilimik. Okoni halangan ng aktak plus 18. Aba inlo no nagsiyabo mi na inimik. Nubuyakalalang nagtawami yugo, suguyulitun na kaya haksutilo. Kalutun na kaya haksutilo ko unuak. Tatsipalialang nagtaw stilo unuak hitigaligi ito akpat. Ano kung niya stilo kabangan ito mik 20 mi sungo nilimik. Hoko ni haklutilo plus 11. Hok de umilo, nubuyakalalang nagtawami yugo. Tatsipalialang nagtaw stilo unuak. Hoko ni haklutilo plus 15. Takko alo post bill makkobi miuk nubuyakalalang nagaktaw mi yugok. Ukko ni halang nagaktaw stilo plus 17. Takko adakko silni adikko hawi sa kaintang yun na sumuling ayuit. Nunabim mi? Nunat siya bumilo. Ahay, manna, nitalutati tsingo alaw kanya sa ribunga. Ingi yuk ta singo alaw kanya sa ribunga. Takko anako akpik jam 2024 ngotilogo. Kutwa apim miuk. Eric Sisamus ilang ilo pingot ilo ito sa kasasin miyot.
1: Tamaw nga apitamo tikiw-tikiw na silo ko alaman isumay nalto nga si Tololi the Wamakus to Fiddlers Eric Sisamus.

0: nak sel me sho sel me sel me chwa khuman nak sel me gen chia ga lo ut ki sho chil pa lo hat ta cha ut ko sel me gen chwa ma ta sel sho kya me tam ko ta ga pe vel le ayo ut am yak ko to na na lo ngi cho ga lo sel me gen ga bo ila man na sibulok sa kalong na yugot, sibulok sibut, lukhalaw yung mat, man na, sibulok sa kalaw, sibulok sa kalaw, tutubot, akagulak, nirak, nirak, tikingin nga ni, kaya may sugi bukot, nirak, nirak, may silakang akiyak, kaya suma, sibulok sibulok, in katimay chuin na wala yung mat sibulat simin na ngayon kami nakaktawi ako pala ito matay na kanga kaya nakakmi yung tamaan eh katimay yung wala ngayon mit saan na po yung kasiya sa kalakulong may ako hanoy ito yan hanoy nga sa wala yung tuta hanoy lakamay sa kanga sa wala anya nokkaso ngimat ni manak tok kala ngina lima hatta suni anya ni kulon ni te me cho hatta me iman na tilu jane pilong ngani kala atu kala pa me man te me le kala pa me yo wala mukwa han te chilo tok kala pa la mata ila sima yo wala no te me le kala pa me yo wala chakwa mulang matu ya kaman na sile go ilai india lak tuni aku tiu ni kalam sik timpo lak pa hok to kan na ro ti lak pale me yo go lo tumak ku ni kanu nak ko yo ma kan ni tumak ku ar ti kar la ni nyane mak tu te me so hat te mata apa apa sik ga la ni ti ki so mata apa apa so ra tu ji apa ka kontini yo so go wal lai ga sorak sima yo kami ya um mat aul na sima lagon sima bakso hotel loy um mga matto ilaw loy ubi mga kait kuno nga bakso gayon na kaya milchu ko taman na daw kami ya abunga na patwa me nang mga sa pahang mat tabunga sa um mga mata tamangan tabunga um na sa um mga ta kait kuno nga artiun ingulapat takkanap ko si me tawong sila na matwapat tawong ay nakpala mi yun tirupanik ko ibibigyal rik fwati mo ko tikilutik sila na matwapat fwati mo tilak sa wala mi yun takwa taga pibalia yokaya mo makaiti nulang kayang ni mga tiyaman na ikulia to may waraw taman na kang sorjak taong nga ilo pero pala yung alam misalik ilo na nga niya ko misiyan tok misiyan akpi pero piso ni pero lo ako misiyan kaya na akpi saka piso kuok siya ikaw pilihan lori yang bertolak semangat kami mengelak suri awal Allah yang dapat kau membaca tak kuat katanya kau sangat nak tak aksen itu yang dapat semua dulu mio hati kami kami mereka kami sekolah muda ilun nanti aksen itu yang dalam mereka tu sahaja kami mereka kalau temel jualan kita ini nak tanya nak kau me
1: Ibu dia ulur sekian nama kami ngah. Asyik. Nak kau main mari alu nu ma ulur lah kamu di
0: ne. Ah, ibu dia. Tapi mahu lakukan

sama tak jang waktu pa ing menyut dugli aku blugu. Yo yo sebenar menili amanita nata menyun apok tamenyun ukung abigi jau yuma boksi kok tak abigi jau yuma blunilu. Matuk kabli si kumai abigi jau mengila taman napi blugu. Aman ningak tualu lekpong. Tusel ramelu matuk kai yo temi utawini yung man. Isuma lekpong tagwa yo temi utai kipagi yani. Temait nungut cuma blugin. Tiliok tiu kami lo aksi Rusman angman amane nalegak juang okun okau tiba nalegau vingne ini okati gik takak pun aji gini tuning ilik kusiling ning nang menak mignig lo pikoya liu butai kuah maling itun pikoya ning pagwisak tau kunagli tayma tap kununga Tiliok paptigin, uktok tao kublugay, taip ko ako luwit, usa ko maswit to yun, to kumot piti tao kublugin. Sagluto yu alung, amani sagluto yu alung, tamak ti tao glunin na aligak juam kiyo ba. Isuma tao gawin, isumang ni pinyasaki taip ko, na alago maswit to yun. Amani tayo ma, akswe ko si ating anon, Isuma tao yuluk ta tamak magtitsakak bigibayin. Iman na, nung napsin nigo, zeuti miyo tao yun, pisiya miyo tao at kuyangin yun na lagumang ito tukumot piti tao rin. Ublumi at tao sikming, ublulo tao na piyaw viksang ukaw sikiblugo, pikuyiblugo, pikuyiblugo. Taman na tusa kami yung yuta mayo tayin iksiyo alulak po nuna luktaming ni ugwak suriglo kaya blutiglo tuksiak paksutig nagtali paksutiglo ikayok tayo yung ablutig gode nuna liyoktimon matukay kangyan iti tsaka kabigiba ikaw malawin nutakaw na kani ayok sakto alugawin paigilok pagitay ma Manali, amane nungutaw kuwatigun. Igwili, guti nunali oktituk siyak wigila akong ukaw siya kitigun lunalagak juang mun tukunakamit piuli tigun. Imaka, kapyanak siya akong nibutaman na pidyo tigiblugo nalagak juang oktitaw nakputilikiyak. Iding nun ikayoktaw niyakapta. Istigib akkani akiwa. Kawiyi matiyak putin, pisiya miyo ni pekoyak juwak takang man ilinga yuming iman na. Taap sumung nga kaya nalagak juwak mo kaya kuyaw na tig. Kaya kuyaw nga isulik tayo kung nga kasuak tutukumot piti tao tuin na kaya liin. Ikayok kinatuin na ikayok tao yumamon okunikuti kasuak tong nalagak juwak ming. Tapos yung mga kaya kuyaw na ni, pakuyaw na ni, itiktiwin na, tukumot pititaw tuwin na kaya rin iman na nga. Uwangalun nin, tapos yung mga nalagay akakpo nga iswa kayaw yumamon. Tayo matamapsi, nagtay na kataklo silo, tuksiya katawit si, gutin na naliokti mo sa putiyaw kuluta. Uwangalo, nagtay rin ako lunga, Pikuyak juwak sanak kulugo nalagak juwak akong nigiyak to kumakpaka ikayo kasuwak niyak papsilo. Tuksiya kanik kami este ano kami ning nalagak juwak siyo tining atiblo ni. At suwekos iksiba utak juwak mani iksiba yung akong nigiyak to pa. Takublo niyo. Nalagak jawab si bulang ming ningaguti kaluwak pa pekoyaw na ni isti itong man ikaktuwebing mon suko iksilig amili iksilig man aksuegon iksibaw aksuegos iksibaw takzuwa minin akaksune isti pakiaktok pa ukawtib lugulo pekoyak jawa taman na iling na pingilang sunamig tuksiak Tsunamig lituksiya ko riksakakpin uwam nun, nalagaw ping napangapiyo magung ni pinyakpan.

0: tai mei lai sura tāne ipasa unik kāra o tōk, unik kāna atok unuk, tāna lisi iti nōk, mana nōk ki launga tōngai.
1: Meaning I yourself bug to Samaya.
2: It look your tacking man, it look your Kurukalak Suta, it look your Kuru made it out at Suta, overgo lock to Kumuk Toklo, Ubangalo, at Tagalo Avaksang, Amma Unal, Amma Kapluna at house. Stam up the Sana Yugu, Uko, Ilak, Kasanak Tio, Kina Yaleo to the Ubanga, Nayangwani, Nayangwati to Atokat Taklunga. Kaputinik atok tau katatuni ikmik tiulungal akit suyo katau yunga. Nay na mitagbani kinaw yali okluta tayman na ulaw sakpu angit kaktuk sa tayman na ipang ng mata idlok yo akan ang may idlok alakluta. Nireyak tuk bitakang mali takkani nireyak tuk bayalong muli ane akong mayudu nireyak tuk siyong mata kawi mayak sa kayayin. Nireyak tuk siyong mata tayo kung nireyak tuk tuin nakpakluta idlok yo akalakluta. Kanunga sak ni kuni kaktaw si ma yuksaw galo akama. Nao kanunga sa laungit tunga. Tay ka ni itlo kalawak si magapta. Itlo kyo agurumit. Ang maangot itaw tayo man na angin kaktuk sa utaw lika ang amig. Piligit itaw ngo yaklutin. So naligit itaw ngo yaklutin. Akso kong nangit yun. Kinaw yaliw kaktuklutin. Tayo man natawag iyaw katalawak. Tayo mali brantami isuak sa iyalo. Amiso alo itikit to along mata nakiluktaak tun. Isu mata aluk lugu isu aksi doctor Ross ngulauk si maju ini pingun. Nai nama tikit tu alung mata isu aksi ayu berantam itu tau berantam utik kulik suninga tu saya kanggil ang mata gu utik ti tau sali lau ke bunga berantam tu saya u yak tukan nilik sung. Aku agu malu kau tu angit kapal liang lulik sunga. Angit kasaga mata ema kau yang sung ngiju tikilu alauk si maju ka. Nutaga kami kicu kulu tidu ke kibak lugi. Trije sung utidu kupira Paniga 1 year soon would look paniga Labane Uko to Ukio Kalak to Ingra 13 look 14 Ukio Kalak to Angikalakshimagama. Taina Angikaromangina Lugilakshimayaga Pubok Lubin Mazaklunga Uguarotiki Marekatalilakshimayaga. Kuwean and it to the Inusimni Atoru Yakshimaluklunga. Man Namotiki Sagama. Canoeing Yeru Yaluklunga. Kuwea to Lakshungalu. Diamond Nate to Saputaman out Lakshimane Lugilakshimayaga.
3: Taima Ukuni. Kami suni iluani, kita kanan suni ni kau biar nak suni, bukan naga aksan nama kai kita kalau tu cakap kau biar nak suni kita kau siapa, nak anu dia, iluani tak kuyak tu, kan teman lagi.
2: Tapi kan ni berantai itu juta, pisau kat telegram aila, kau biar sokat tak tu aru di lauk tu nga, pisau kat telegram, amma naya nama ikap tak kau biar sokat tak tu aru di lauk tu nga, makukru tak nau, kau biar susu kulu ikap tak, kau biar suin nak mana cuin nak pun. Pilihan tu agak berkap tiga. Brand kami tidak. Bukan teling mahu tahu kami juga. Tikila oksi mahu tahu kau yang tu ibu ni. Ani biang ibu ni lo. Ubang ada kau yang sungguh nak soal ulat tunga. Taik kau. Taman napi kau lo yang nak. Tak bani lo. Nunap tini. Ui ganut. Aku ni lo agak doan ni aku mengisi tunga. Kau yang sungguh nak soal ulat tunga ubang. Kau yang ingin nak soal ulat tunga ui ganut. Taman na ugu ako tiki katak daga. So na ubalita ko yakto yung pisunga punga sik tuming ngaktong. Magkutulo alaw kamay lahat. Taman na ugu ako tiki tiyakpak daga. Tay maluni ani biyengong makungi akti talugap da. Pekatigik sunok. So kay ma piso katigik tak sunok. Kungi akti talugap da. Ani biyengong ka nga pisunong matitaw lao pilak pang mata. Isumaksok titaw lao pilak luti ane akbeo iloane. Kungyak tu cakap lu tidur kita kalau yak tu alung ni agak agak tini. Kungyak tu alu tidur kita aji leo kita kalau kama aji leo kita mega makai. Uiga aji kakak tahu mat. Kau biar suk tu kalu tay kunga kungyak tu no izi kita ne kungat tu kalu tay na umat ibu na anak kau tiga suka nak ligi pelugu. Ubanga kau biar sungin na soal tidur nga nak ligi pelugu tak kau yak tu isi mayong. Tay na aji kalu Oh, madam, ni itu hari ni mari saya katakan kurang aku nak lagi pelukuk tunggu syuting kita. Tapi mana, tapi kena ane aku mesti tu tak cula kalau kau yang nak jual tu tu cuma ane angkat kasih maju tu tu kau yang suang nang itu kalau kisah ane pisau kata li tu aku luk tu ni ane kata aku li tu aku ni makuk tu lah aku ni kau yang nama aku tu yang tu angkat kasih kalau aku ni. Tapi mana angkat kali lah aku semua bunga. Ukiu ni siksi ni out laksi malau laksi magama. Tak buat ukiu ni siksi ni out laksi malau laksi mabrunga angin kaksi malagama. amma uimna utiklunga asuqa uimna angiqqarlunga amma asiani ililaualuariblunga kuukjuarma ililaualuariblunga utikkannerama takmani ilausungarluta uikkukka uka avunga sanajartorsimaalulaurtillugit avunga ujaqtarianut amma utirmata ne lenling miililaurximagapta taakkanutaqakka nutaqa mikitillugi ilangilluni marquutaikani inuummati maunga angiqqalaalerapta taakkanutaqarulukka angijuqlaruluulertillugi Ukuaraluaklunga imanna isumammarialuleraluaklunga taittaguluujuviniujunga taikku ukuarutigiyakka qanortupiirlit isumaqattaraluaklunga au piyaorlakkaangamalu isumammariqpaktunga quyana akiginiarmagippiungunnamma isumammariqpaktunga tamajjatamanna aksuqurnalaa uiqaqluni nutaqaqaqluni ukiu amisuluaraalui aullaqsimapluni taipsumanili talapuutitaqanngittualuummat Taimela uiga tikilauksimagaluarma takujartuibluni ukuukkiaqapsit aullaksimalertillunga tamajja quvianangittummarialuulaartu kinguningagulli quvianartualuuqattalilaung quviasulliqaluartunga maanna ammattaunutaqakkanu innaulertunullu aksuurunaqattarmisu aksuurunartualuuqattarmisu makua makualu ingmingniiqattartu maanna aksuruutigiluartummarialuki qattalerakkinutaqaringitakkaugalua tamajja taimanna inuusera itsarpu maanna ukuaqauqlunga ingutaqauqtualuuliqama ajulirululerlungalu pilaktornikuumullu uvakqatkiangimut ajulirululerlungalu anuaqsukkannerasukkalualeqpunga tautukkannerumagaluarlugi ingutakka qanuitsunniertitaaluulauqsimagama illuaqsiaginit anngaatuinnalauqsimaguma taipsumanikautigi toqungaleqajalauqtunga tainna angiqqaquyaublunga пингасуертарлунга кипилуанивиниалуга уникаариумайнақатталааруапку таимналу тигмисуурми қануингитсуалуугама уплулуктаа суу кетаимна кингуму утсеқилеқакку таамна уникаариумалуақатталаартақа тамачаулларпу уникаарсикка
3: таани
2: қартаақатталаақтаақатталааруктугутитеққартааллараангартақуувиана илаптиннит уиптинни аанниарпиммеқатиккалу титеққартааллараангартақувиана аксуммариалуқувиасуппалауқтунга таамна исумагиваппара уима иксинналаунгитаанга налунангитту иксиннаумалаунгитаанга укиу амисуали пувоклупиммеқкалуарама киинауями туйуиннауяттиартаанга титеққартаангиннауяттиартунга илааннимипкуми туйулаақпаклунига увангарулу маккумун исумакиттуқулуулаораматтаа таиманнайппаккапта кингуму исумаояқпалертунга пигиннаумалаунгитаанга налунангитту укиу амисуалуи аанниарпиммеқкалуарама туйуиннауяқарталаақсимаяанга титеққартаангиннауяқлунгалу пувоклупиммеқатигилаақсимаякка таима маанна тусааюалуи акитсунгаттиалаақсимагама тусаангиттоқсиаммариалуулаақсимагама илинниараанитсиақаялаортунга писоқатталертиллунга илинниартитаулоорапта аанниарпиммиутатигут уллаарумитааниккута таувунга илинниарпиллангу аанниарпу илаганнут писуклута иманна илинниартитауттиартуаниужугут уванга тусаангинникуалунгу илинниараанилаунгиннама тусаангиллуавилаорама илаамаккуккама таканнали аниаксуга аттунаақ илинниақатигилауксимаяқа ангутиттау илинниақатталаармата катимангиллутиугалуа таканнали илинниаттиақсимагама читиқаттиарунартоқауйуматтиартоқаблунаату уванғақлаалу уқаутияулауксимаюнга пубаклубинма лертиллунга акуниалугу аанниарпиммииниарама илинниақлунгалу аммалу кукиллуутитаақлунга илинниақлангаалаақтаугалуарама тусарниакулулаунгилангалитаама уггоқиллақпаппақ тагумаанна илинниараанингилаоқсимагама тусаангилуамут таимна илинниартитсиюйо қариариямна такбунга қаиқаттарлуни илинниартиксиуяртаалугилаоқсималлагалуарпаанга илинниартитсиюйо уқалимааруннартуммариалуйунга уқалимаартиуқаттартунга уигалу титеққартаарумну қаблунаатут уигалуни титеққартаарпа тагу уқалимаалуктаатиарлуги пианилуктаарунартакка титеқаттиаюнгиннератагба титеқариунгиартикулунгнератагба туар илинниакканниартитуарума айоқаянгитара ailin neatima igritik matlunga luka apai mitabane goyuklunga ilin ubanga tu pisulu kattalega malukai anakatta gurulega matusangilu arilaugama ilin neaganikkelago makauyu matchega yaktunga tamajjaullappu tusaji ubalaugne aluga taima ikkauma yaqattaga khagachugiyakha ikayuktummaga alulaqshimaga maanneaqummitchuni ukiyunik luneqapchi pingasoqqayarneuqqortu tusaji ubalauqtunga Pilihanmu juga alam nupilak doktorane ujak doalam nukanu lupa tiki saktunun kanu lupa tiemarin. Tena itu angat aksa jok urane pangnetung meutang. Anak mengutang anak berkali sakti lugu gunun angat ikayuk palau tuh. Ili tariya ulak si mangmat. Tena tusugi si mayam maraya luga luaga. Naugunamu okaga aksa nalugunga spingi kalau malu sokoti ingit lugu. Kina ujali ingit luga kunim maraya tusa aji ulak si magam. Then a pillar took Tigil Oximaya would issue material Oximaya would brand a meeting. Ocaluta and Pisimagalorama, Ocalu begin a young actor. Isianigo, earning a notice of Lungalo, Bacanupia. Ocalu begin a tagoyacton, a young actor, Suyupia. Can you select the way?
3: They cook you, you don't need
2: me. Summarello, Amisumarello, lock to brand to me. Branted Angiurualu Longman. Imanali, Una, what moment? Key word, she word, iman. Ang nai naluin, ang nat amisud dunay manis sakun am nangakta ang uti naluin. Inuy nakiluktat yak kupeng midlo kikitalong midlo nakiluktat yak magkay kanila uktun. Bubaglubin mi. Ang ikakpali ayo kakatala uktun galo ako niya lugliko an yak ng mi palaw mata. Tusama kertiak tuli, pitiak katak tuli, uang awangin nami.
3: Tapi mungkin besok aku ni ada ulap kaya awalnya juga. Iman nasura awangin tu.
2: Ii, aku ni ada ulap tuin, kujang met tuin pitiak apa. Aku ni ada mario kong ma ubuluk tak kasugi baka. Mana ubulak aku naik milukya tian malak tilukukya awalak apa. Kisiane Faimo aku yuk tidu, taykan ini salah aku apa, awalnya jika matai mana yang nuak tahu lau bilik apa, taykan ngadu tayma, na yang lau bing niak tapi nuak apa, unuk kula bawa mak makisian di kiri tayin dalap sama apa, tak si kuli kisian.
3: Aku
2: sih, hai. Ting misalkan itu. Kau ini ting mili tak si kul, tayna aniak begoru ung ni lau Takkanang alikuk jam ini pikir apa? Angin juga lukting mesiu ngulak. Anda tak tuk setting mesiu ngulak kulak dengan. Aku ni kulak si maju. Aku ni kulak si maju. Nah, ikai ni tak tuk saya ngulak maju nga. Time aku, nai nama ilak tunga. Tipsinak ayakka. Pisu lu kat dalam ramal show kaima. Karya main itu kata kami kami ni cakap mewutan lo ammalu aku yang mewutan ammalu nani mewutak yang taika ajnau yang mewutan lo karya perkata ani mata ki anai nama itu ngali asini gunai dia lalu kata kami asini gunai liga kami kalau kau yang lu kata mata ikliu mana kangano iman nai lita yang tu satu gunung nai lan gunung nai lekta kau terkau kami lekta kami asini gunai liga lalu kami asini cutai kau ilak kakanunga sakata kaki Telingi alrau yang anu kilak lumin. Iri ala ralu nak pakluti unu aku. Amma ilang aputu nga ikliu kilung anu takpikung wa kilala umik aku. Atau setiai na kilak aku. Kapi anak sila uksimang manipiluk tatki amin. Iri ala aktu arau lang man. Iklim nu aklu nga sining nga asak tulak lunga. Tunung ngap lunga. Ana isu matak unu aku. Nayang nga isu matak makini unu aku. Taikan itu kakak. Pukat telingu aku lukta kaklu nilu. Menak siyeng wayak tumi. Tak bunga karyam no itik palat jigami. Tunung nga gama. Tain na pekata aku kaklu ni. Una tak wakano nga saktuk sa umayu sining itok. Tak kiwiak palia kayang uyalik aki. Kungat tuwalu ulang mapekata. Kano nga tiyala uktu ngayla. Kano nga sakat tak tuwalu ulang si mayu. Amat tau. Iku adlang ikalawak tilugu. Uktu kalikangat aku kuak tuwalu katang mat. Kukwalikangan igalakbun akpak tablo ti ukwak tablo talo. Dahil na Johanna, aksag Johang ulawak to. Kakayang may katigilaw pilalaw ako imnalo kamanito ang mayutang. Tuno, kukina, kina ulawak to. ikuan kokuak tu ada ulung bayi gala ukuak alak tu niuk na yang amma ukuak tu sabtu ni imiu tikulu kakap ta ima kau tekak tu dalu tamna yoana yai imiu tikulu ni imak mikubik ibak tu niuk taman nakani kubik sakta alu ging mago taimali aw laksi maksu ya alu kunga tawani pubak lubing me pitiak tam maga alu laksi magama na yang ngani tu tak sai ni tu so katu sai yungin nakam ni kiu pikalo amu saluk titum maga alu lawama iman na sauni nangut tiak lunga itwak sai ulu ni nere yak samning nere yumayam ning ipu itorung ni lo ikalung ni piti tawana so katali laksi majunga saluk titum maga alu lawam kipitu alu kulawama ni kemu angi kakama chaldum maga alu lunga angi kalaksi magama Nikah tu kat telaga makanya aksungu mengeru yak tunga. Angin kaksi malak tunga tak bani. Sunau balu uyak taraya nukalim makin cildui angin kalau aksi magama. Nukalim makin nak cildui angin kalau aksi magama. Sulita mana royuk cildui ilangin. Kau yang nak tu uyak telaga aksi macam mumek tu alu kat tengmatali uyak taraya ilangin out langin aksi cildui tama ungalau kama mumingu aktu alu balau matali kabluna mumek kata ubluting. Nibiak si tak sutik kita sutik kita sutik inung ni cegua kau yang sudah orang lumu berkata kak palau tu mana lima kau kabluna gelak tebun inung ni naung isu mangit cialak tu kau yang sudah meluni tuk siarak tu kabluna kapcinya kuduin kau yang suruh kalau apa taluni inu kecilu keluti sulu keluti naung kakutik kau kabluna takaso tapi cuma ni le kabluna Mumi kata udutu kubia, su kata udutu kubia, nak kutim maka ya lo kata lauk si mayu. Tai manna tak buta manna ikkau maka tak taga. Tai manna itun niktum maka ya lo umata. Amma an niak bi ulu kala umata kbani uyakak taga an niak bi kutikuluani. Angi kak si malik tilunga. Takana ni an niak bi gulung bisa nakata ulik tunga. Ingni suktu kalika ngaldu, ingni suk si kata ukat tak tunga. Sa nakata ukiak tunga kiinau yali uk tunga. Manali sana yun nak tu yakun ni kapta sana wala uktu galu atigun aniak miluun ni sana katau wala uktu galu atigun makua ayung ngijute kaktu kisimi sana kattalik tildugin maanna ulik tu sunatu ina ayok sang nangitjum makayalu ulik aluang mata ayok sang nakakattak tugun ayok sak tigingilak tugu taif sumanitun ayok nangitjialik aluang mata kuwea nangin naksam makayalu ulik tu Ubalu kaya inna ko ka ang abtata. Kung yasong nang mikaw yung mayunni katak to kulog abta. Taban na lo kaya malilo aklo kupili kapta. Kung yan ang naksama kaya lulat to tayo sumanini. Tayo magkanakli. Uya kaktaka ya kakunay sa atin lugulo. Kung yasong nawangan. Mumingo at siya aklo ting. Kung yasong uro at siya aklo di katalaw to. Maanali ato na kajiktiti ikawlik silugit. Kuwea na alup ka loak to na kuwea na loak on nama. Una kuwea ging itutigi loak at talagak kuli. Inna ulak to nilo. Amisum makayalong nilo ilakalak to nga. Tay may lang. Ang ikaksimali kama puwag lubing may galo loak to nga. Nang minik ka niyak na katla kama talimaning. Kamno igalo panito akak to nung ikaning. Nikaming. Tagbali tiguan on katitutik puwating ulak mata. Tigo akpo ilang inna ko tutik apsi matilik tugalwa tigo ake inna kaptik ko. Dahil nung takakaw lakslunga, ang nung takakaw alo lakslunga. Kuwiya sung nauni aktil lugo iklo anong nga kuwiya nang imagilik tong. Kuwiya sutik san isu magini kumun. Taip sumanili, tayo man nalo, aki tuyuti ni sunalong ni kuwiya susak tok pala ang innapta. Una ikaw matlak pagpaka nung takaw tilunga no. Suna gaya ni kuwea susing walok iksuta. Taiman na wala wala ang man. Tuksia kayak tiyak tutik. Tuksia anibiali kuwea sung na ikaw mat tiyak lukubi wala wala akapta. Maanali tuksia kayak upto pigak nang may unnuk ataw si kulutag ba asu. Ilangin aka. Tuksia kayak ataw yak tul ilangin. Kau yung mayaka. Kuwea sung niya lung. Mum kecik cicin ya lu kanutuin nang nalaut tak cicin nak tinggo nak panali imik nak ilanga kau biasa udik kata orang sepeda dulu ni kau biasa ni agak waktu ni lima nak kau biasa nangin nak sama kaya lu lang mata ibu cuma ni unganin itu anu agak lu ni sibu karena kat telur tu kau biasa sungau cuma lekangan kau biasa nangit tu lu nak sah kat telur man kuwia suga suglu ta kisiane o katang man. Taman na atok tau lekto atok asuglu ku kisiane o katang man. Tai man na taip cuman e ungan e kuwia nangin nak sao yare lek paka. Kuwia gingin mare lek takali ubanga. Tuk siang nak kuwi gok lugu. Taman na kuwia sung na kiting ni aluk tak sib lugu. Iman na lunin 25 ni kuwia sung na upan. Kecik kudik kau pakecik kudik. Nuk kanga jiu milau kudik niu yang uleng mik pakecik ni atu inang mega mik iman na isu makat tangalu agama. Dan na kun ni luk tangalu an we galu kau tama galu kecik tau lek sone. Ima tuk siaga alau si mayun nek sudik kau we asu te kaktu tak ba. Ani biang uyu mik kau we asu te kaktu. Tapi iman na lita iman na mana uleng tuk kau we agingi sudik iya. Kau wes juga magalak tunga. Kena luk tadai mana isu makan tak kau lak. Ilangin. Ubang ale. Tak gua ukasak tunga ikpak sa. Kau wes juga nak ni asing gua kalau aku ubah. Kau wes juga nak mereka wes utigi. Kau wes utik kaga le ada ujung. Tadai mangaluk tak. Kau wes juga nak mereka kau yang malak apda. Kau wes juga nak walak tilu gua kau yang malak apda. Kau wes utik kaga le ada ujung. Kau yang magalak tunga. Tadai mana tadai na unik kak seluatu aku lak tugu. Unik kak sakauk tu alu gulak tu ngah ikan iklu digak tu mahu sak tu lu ngah sedi milisu nak kaji alu ngemat iklu tu alu kapci nak kuru lak si mang matali cair cuma nak kau esok nak milik kecik juak tu nak kau esok juak tu nak kau awal lagi ngin nama kisian ni le iklu tin ne iklu juak tin ne katit sutik ilagi tak guane pigak tu awal lagi gama kau esok nak daim nak nerebik juak tu tiklu. Kuwe nak tu ya kepulu. Iklu dia aku semua aku mak kuwe sung nak mekau istiak kene lisa lau kama tuk siak bing mili angin yo mek tak ulek lunga ino kau tu mek. Tapi nai na unno angu yo atau sek au le isla kau iklu dia aku semua sak lunga kuwe sung nau sigi atang mat nai yang ni tu nga nai yang mew tau juga. Kuwe sung nau sigi atang mat atar istiak aluk ta sak lu mak laku angu tu ina lau titlu ko iksa kau tu ina lau titlu ko tikisi bablu ne. Kati cici sigi aktu nilu unno aku piga aktil dugu piga sigi aktil dugu tego si budlek pamit. Tapi mana tuk si aktu nilak punga. Mak kup tu kula nih palau mata. Nayang nilu kua al lekau ya luk paunga luk tata aktu pikuti alu ibu kati aksi mayun. Kuwe sudik si aluin. Tak gua unno ang patuk si ang nih aktu alu lekapta piga ak nauman. Nayang ni meu tau gama tau nakati cicau katau nih aktu. Kakak-akak yang di sini kan sukti tahu belum ni. Wah mana tadi mana ini aku dulu ni aku diksirak jadi luna ya itu tak boleh nak tikirak anguyong. Kemuk sikku tikit tu. Kati tahu kata ni aku angna. Atte kata ini sini siang. Nah yang di sini kan sukti tahu yo tua mu atau aku lupa tahu tuk siang ni agak waktu dulu. Wah amma tadi kati tahu ni aku amma nah yang di sini kan sukti tahu belum ding. Angna kati kak suka rusakun. Angna begila aku takal tuaina. Tuna langu lakto anga yung sakay lakto ko taip siya mani. Na yung nisini ka sukti tao yung tago unwa ang pagkatiti tao na yan. Magkua kuwi anak paali ko tin makiula ko lo ang mata. Isu magiyaw tiyak tong makialuba lo ang matali. Maan na li tayo man na yun niya kulugun niya po. Taan nakakayam nisini ka sukatigiya ka. Siningin makilak tugu ukadlogik sakto nung uat siya kong upatubu katiti tao na yan. Taip siya mani niwi aksak siya biyokulu yunga. Atigi nga amu waktu ko sinakot lang mapiwip lugo. Sinigasong nga makilat tunga taana. Atigi nga amu waktu ko mingip tinnak may atigi kakto sinakot lakto. Tusugit nyo alaw si Malakatayam. Unno angong masuila tuksiya kaya si Yualugap tatakpika katititaw Yualuin. Ukwa ang ulaw si Mayut. Ay gilaw si Mayakalo. Anuli ulaw si Mangman. Tunalang mi. Pitapos nuli akililaw si Mayanganin. Katititaw katakakto ni. Ang nakatikaksugaro tayo na sagun. Agak sugilok sama jernu, apa usang mek kerjiti caw kata kaklu ni, cai kau glo aja kuka, anik kuka sini siaku, agak tap kua kerjiti caw ya lu, ituk siaku glo kau mama kaya lu kru ni nampak talu, pirau ya lu, ituk siak tu bokulan itu dah, dah ema atarin, pisuk tu kak balik cilangan, dah ema kaya pirau di cak salung di pilak tu isu mama kaya balik tu, tuk siak anik tu alung mata. Ani asing mata ukum meyakta ni tunyo kaktaw sakpun kaung man ubla kuna yang no inuluktat ya mare inuluktat ya tiki raksi mayulukta na yang no akti tau lutin ati kau luktak tu tikai kopi taksen po kaksi maluktak tu ati kau tu Anu kah ilangi ilangi nutakanguan ilangi alerti. Sunatuin na inuluk tatya na tiyak tuk ito niyo kaktawin. Taim na po ikaw kong nangilaka. Ama unung ming matpitak tuk titawaan ito alung mata ublung ng mat sukasaw juak to alung ni awla jibong akimuksikon. Ama suli unung ming mat na ye atani nagibig juak to alung mata inuluk tatya nagibig juak mata. Akikuyuali oksimayo alung niklo. Ama nagibig juak aning mata unung mat. Takana ni cukup memitak kayak dijalur lagi berdua. Tak kaya ni kami tua mau aku yuk tidur guna mengakti dulu ke aneh sing mata. Uku meyakata ni cama lupa tiang mencuni ukak tahu lagi berdua. Tama jeli kajari si majem maria luka taip si mani ulap tu. Kinguning aku kuwe sing nak kata kalau amat kajari luka luak lugu palak palak tak kata ini si bulak palu kajari luak si magat. Taiman nau luak si majem. Nau mana kuwe sing nau angat. Na lautil lun na lukta galu meri kusimitu alu chusaksau yu alu walaklut taina nauna lilauk simangila kobesung naksibullak paame kawi yak nutakap jagulu tilunga aksu tama jetwa kalau
0: koyinami slisi no onika ngatapol sinna shaurik sura chusaksau kanila matai kane sibuni gatini onwanga sintiana gabasi tap.